Ubona ngani unganazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi ubonani?